0: son. Ou kon sa ken nime mire da hapwen flan.
1: Ki hapi kliyo.
0: Madame Chairman kwen san sen ni la.
1: Bishop, eh?
0: Bishop la. Se pan sen ni la.
2: Ok, ok.
1: Mi kase tout le anou la ka pale a gase. Pwè chon gre prutan gase?
0: Bon chon gase. Maman! Son la!
1: Non, pa hanyi.
0: Mable.

0: son. Ou kon sa ke ni man meri da hapwe flop.
1: Di hapi kli yo. Madame Chairman kwe san seni ni la.
2: Bishop eh?
1: Bishop la. Se pan seni ni la.
2: Ok, ok. Me kase tout le anou la ka pale a gansan. Pwè chon grep fruitan gansan?
1: Bon chon gansan. Mama! Son la! Kout!
2: Non kon hanyi.
1: Mable, mable, mable. Mi da yu asan.
2: Non he ba e la gansan. A ka tue fe.